0: Oni sagoma nege kanye shigisira sisa mbur ani kazama Senegal jamana kono obeka RFI manikani lame.
1: Kumba kanunte
2: RFI kuna fundi kene keren kereni
0: Maravaga jekulute Senegal bli Ousmane Sonko giena kabo ministeriala kunu soufe ola tigatara jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye de fe la tiken bina wati damado Ousmane Sonko kelinka la kudon wasablo nyama ko fanyo kon kobe ani jamana kuntiki ni nyogonche akuma chalindo politiki kenekan fando beka ira kula benelo sinakama famere beka ira kuni la tiken ni mara fere la wala li srado li ni kanen kono amena o fam ani fangas na ulame ani ka nyefali soro Ousmane Sonko ka geni kan kabo maravaga jeklu nyamogo yala ayo bismillah ako kera kaba wa siga fosite uchela gelela Ousmane Sonko te marabaga jeklu nyamogo ye wa aka marabaga jeklu tira kunu soufe jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe oere kera kaluchama nyongo sama sama odiko la tege la silikera jamana nyamaya soko nyene bola Umar Samba Barife jabrani so sanfe wa ako kera wati damado Ousmane Sonko ka dantege lidoko wasadu nyema Omi senfe ayala kudon aninka dakeneka kufonyokon kobe ani jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye nyonche Ousmane Sonko yermatu makunkono jamana nyemako kelenka abolo babarala sarata kamarakanya fulufle
3: Alhamdulillah mbena sunoro lafia konobi ninekera Ousmane Sonko ka foliye jamana nyema Basiru Diomaye Faye kelenko ka bulobo banala Diomaye kanin latige make banana kubaye bawo ni mwati la bombela teri korof la ninu ka nyoko masama sama uma kotige kunondron wasabulun kono Ousmane Sonko yere ala sementia kaleni jamana nyema Basiru Diomaye Faye te ka benko dokan
4: ban d'accord ma tek president jappan president de fo djoum
3: akalife jamana nyema be fili kono lori damando dron nin tigeli uko latiga bira gabarani sola soufe ka Ousmane Sonko bulubo barala ka koni mbenye keflani nuye tamasiri chamandi ukabembali ya ukam misali la kuna fodidila unyekoro mekaro indaminela Basiru Diomaye Faye tunyala si koni akadana ya bora Ousmane Sonko la lomina kabena Sonko bulubo barala ulonela okene kilenkan Diomaye tunye Ousmane Sonko jalaki kobe ka pastef politiki tonke kenyere ye tonye mi Ousmane Sonko ye alifananka korofole utunye sina Basiru Diomaye Faye masi Kama, misali la jwe karu daminela akanumba u pastef moro unye koro Ousmane Sonko tunyala si kujoma itesi nye mayala
0: sarata ka nyefolu terikoro flanu nuka nyogon sama sama yere kera sababu ye ka fan flake jamana yinkono jamana kuntiki ka fan ni oye koalisyon Diomaye ani Ousmane Sonko ka fan ni oye pastef ye pastef yere labenendo sinaya kama ni jamana kuntiki ka fan ye ni ma bali ona anton siglendo na ye Ismaila Wan pastef wasade ani Ousmane Sonko non nabla wasablon kono ale de kote yinto akafola 600 Senegali jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye benado Senegali jamana dombe joniko ale ni Ousmane Sonko chelala ankalame.
5: Nous nous opposerons à lui, nous retournons dans l'opposition.
6: Amena nkoko da koko la, amena ke fanga sinaudi, amena sinaya kenaye sharia kono, nga abike farinya yere yere de kono. Fu akafam, ale asugandi ka barakeni faso zumbaudi, mwominu yek jemana nafulu fuzugu chuko bela, aya latike ki kodu. Abalima ula. Animinu ujera ka keleke nyogonfe. Animinu ye hakilina nyuma sirata nyogonfe. Politiki keneka. Nga akadala ka ateseka anga lanyinu na anga baraburu dalu unlajo. Aka nga adon ku ateseka ajo au nye chukushila. Jemana ye yere ya siraminta. Jemana ye horon ya siraminta. Ousmane Sonko ka nyemwa ya kono chukushila ateseko ulajo. Aung koniban seko beke wasabulon kono. Walasa jemana ka marakanye. Walanyini minu ba kono. Aka abla kuna. Kute sirasoro. Antena jenai. Akanga donko ni fangayin tatayi. Anya kalifa ladi. Sharia kono. Note. Jema be ondu kwa upastef. Me minfo au yifana. An sigilendo akan. Kabe wasablonchi. Inafantu sigilendo akan chogo mina. Kabe Ousmane Sonko genka buwaka ministri nyamogo yala. Nga. Ka wasablonchi. Oye kodoyi. Kasega wasade unfamba soro. Kalata sirafe. Ofana yuko ware.
5: A travers les élections. Ça c'est autre chose.
0: Koalisyon Diomaye President ka fanfe ulwe ni latike nye inafo jamana kuntiki mara fere wale ya serado Mamadou Diallo, Mamadou Aliou Diallo ye koalisyon Diomaye President nyamogo doye akafola alayini yedron ka yelemado mara tabolula ankalame.
7: Vous savez, conformément à l'article 49 de la Constitution du Sénégal, le président de la République.
8: Auba donc a béni Sénégal Saria Sumba Saria Binani Ani Konondonaye. Jamana nyama debe foroba barakelaw, sorodasiw, ani civilu sugandi. ale de be ministre nyama fana sugandi wa abe dansigi o ka barala inafo sariya sumba be o fanga di amacho ya mina bi ayala tike kasira wera o de fle au badon anga faranga njekulu hali na be se ka bonya mado haklima ante kuma mauka ambe kuma fera o de kan soroko ani fera minu metani senegalie nyefe fera ba minu nganga blasinga ani jamana nyama ka barakelon ambe kuma olu de kan
7: le president c'est lui qui a été élu
8: jamana nyama de sugandira wa ale de be nyefoli ke jamana de unyi ambe kuma ale de ka barakelon kan mesegi akan ante kuma mauka wa ube kominu nke ante kuma uluka au nga barake chuko au nga lanyini ani anga kunklina wa hika temeni anga bara uyi kajama na nyama deme aka bara ula Senegal sari asumbaye uluminu nji ama
0: fanfla nunuko nila teke nkuma chia lindo politiki kenefenef kan tala sila ale fangasina mwagodo ye jama na nyama kokoro makisal kerefa mwagodo ani jevjel politiki ton nyama ko anka ale fenefena lame Ousmane Sonko ka genika kabo marabaka jekulu kono
9: Ousmane Sonko est allé à l'Assemblée nationale tirer sur le président à balles réelles.
3: Ousmane Sonko tara wasabulu na ka dankari ke jamana ngema la benye koro ni ntunte asinya folo ingani sina ya dana tamin ko juya wala ne fe wajibi tundu antumbe na sini yoro imabi bawo jamana ngema ere tunya la sika koro kuna ka dana ya bona la lumni na ku be na fara ulun ayude la wale ya tan nga mi yere tono ka bu oyi ake wati de bawo akera ka nto si ka fo wati u de la ya sakala ni basigi am politique ton tumbe kala ngi kuma kake anyi fo nyokon ko kuma min tumbe ka fo marabaw ni nyokonke o kala geya si sanko ni abei ko nye foli da minera
9: tambali la
0: nik ni tala sila ali ya fanga sina mo jevjel politique ton nyamo ko ani Macky Sall krefa mo ye nundo ko mambolo ka la se o ma kuno foni to betanye RFI manekan san fe obsega sigi kan kené la me ma.rfi ananga bololo sraw o kana ta rosi may muna sanogo bina kan djuma be djum kasika we sisa
10: RFI
11: kan djuma be
2: Ayi sanugo
12: awni soma teri la me boma djiga ka foko basi fositi awra aw chikera ni aw siki yorora ni wakatina aw danse aw kabi sibiri kan mambe kenekan amikuma anyere ka kanka krankrani ara amina kanesigi socielect loka noye kumachoye mebe la benje kuludo fe yasa okaseka nyoron famya o damani nyoronche
13: oye kumachoye moroka kumachoko flambolo kunda chakenyo kunda wali makake ni jakulu doka tabia ani oka tabolo ye ani oka miri chogo ye sociolecti ye mwye anafavise kake mwye e, sifu ka nyetarama anafavise kake mwye anga siyaka on la iri wali ma amina obele fese fese ni awye anye kisa ma mukta traori ma kabo fransi inalko sanfe kalansura nyine ni kalalo abi doktora nofe wa abi kalandifana ni bamanakana mukta traori ni nyantuma koni basitira
14: Ame foli la CFM ye au ma fukata se lamel kela ubema.
13: Foli jarangi ame lame boko fana fu. Uwe kati mabe timi nantiara au danse au kakene kantiri lame boko.
15: Uwe lega kani melebe.
16: Uwe ni che ya pochon.
15: Che sura nega mera infendo geni lama pasi kwa. Uno de ala nega l'accent fleni darali do kwa
17: e cheno meno ni lerlais putra o gaza do ranga che il fu parane kuru do rega nyara da che e ma shwa che sna nere ga misile u to talon taw la gara nega mimbo nga ke ara for kire rega do kama antara
15: iba do nega la malale ima nega la malale selbe sila ale magobe war la kasra nega la jama fin soro kwa es go be passé
16: no nga che darata la nga che magale ne ba dumanda o ma nga che eski ga so ale la jama fin soro fu to na wa
15: no ni ne ga la jama fin soro ma fin wat ma wole be ge fu ya wole ti ga ge fu ye
16: wa o se be me che la ja ta be ko feri sa
15: no che ju a ta ke ta ti ni arrange ko no di ala
17: ni ba che na me ge un event ga la go mta ga go ni wala go ti da wala ro la ga ti bo wa
15: ne ka dene singan bali ni ne fe sili na wa sa de ga utenye ne ga mer
13: Lambia, take care.
17: Yeah,
13: Fubati. mancha aka dogoya oka sekani baro sen famya abi fama francicana sociolecto tatraure anye kuma datgeni baro senye sifunga baro sen e sociolecto kan kuma choko kan lambolo kunda otube grena yala yi do famya ora
14: awo ni do famya la sabla nere shi sinye wa bamako fene nga wa bamako fene nga dubuye donc obe kuma mi mfo mba famya
13: yi mfo yi bisaka doni nge fo la me boko yi munu ma famya
14: aywa hukume ga kuma famye u yala ni nyokon che ko fukata se war ko ma ka nga war ni di u ka sunguru ma ka sababu yake don ko bu bamso yo wari ni no sawlo ma o soro ka di folo donc sunguru ta te se ganyana bo folo
13: a kuma suku no bu se ka fo choko di francicana anu ko sociolec a koro ko di
14: sociolec ya francicana o ya fo choko ya ti o koro ko famye jekulu wali ma flama luka kuma choko ye donc famye hadama de ya re ko no ikado jekulu be fukata se adama de mo mu shi ye kele anu be nyoko matarafa kuma choko do bo lu bolo ube munke sabula kuma ere kan dene donc kan kunde wala sa ini mwa mbe kuma na ukifamu ya madabo beka famu ya ori la tubabukana wako ko kama ko fonction cryptic bala sabula afora mwa mbe odroni kakanka famu ya ni kante ni kuma mafie eni yorotala afamu ya lite jabu ya ema ori la sifinaka nunu uire ni nyokonche nu kuma na ube kuma mwa mbe uba famu ya ofena bu jabi o choko kelena
13: o yoran famya da Mokhtar Traoré ni ye sociolect kenesigi itise ka wuli ni mase Côte d'Ivoire ni nushibi o yorora yere kosobe amena kuma di Abdoulaye Barry Makabo Côte d'Ivoire abi nushi danye doni nyafu
10: na be fo fe Côte d'Ivoire kono ka shaya mena misara kelen di mani sivu na no ba fa bi woro nyona ko ba fa ko fo ni nyonche ka fo takana kan kan yere o lu yere takana nyonche ka soro mo sitise ka famu wa ko to ko kirika kigano tokoni kono oye senefokani nga kirikani koni mwamalo oye kangi male wala obisika kuma chama mfo oyera ni nyonche ni kasoro nema ke odoye itisika famu kwa
13: Mokhtar Traoré ibora sanka adle barika yefoli lame danya chama de vita sifu mfe ka nyagabi nyona o danya nunu buto moto mo sia kauna
14: wala donc abora ka mi info sisa sifu nka kuma chokola ye mi info odedo be danya uta femu ye sigiyoro kauna fukata se tuma do langa marabaka koro ka kauma ube seka tomolika ubela muna ubo ke sabula sifu mfe ne be wa soro be bo shia chama ne la u bete shia kele ni Côte d'Ivoire jamana ereta wa soro shia chama ne be donc una na nyokon soro duguba ukono o sababu la bebe talike ika kan walima ibe kan mi don ibe danya do tomola ni fena be talike aka asomoro abangi ba uye shia mye o kauna donc o kan fara fara le nyokon kan shifu fena bo de glan chokola nu yereka donia uye wati dola uwire damana kandila mimbato uka kuma abesika famia ushiyoro shifi undoro nefe famia mkukoroba ufukatase yoro ware shifi uma ulute famia basora la sabula nye nga kuma damine ni minye kambi kede wala sa kuma nyokonya dedo ini mkukomi ni nyokonche nyo doro ya famia kaba uye kanka la njini uye kuma feneka la njini
13: kumaka la njini nga yala sisa ibora sisa ka yala tariku bara nunu kuma choko suku nunu nana choko di yala tarito e buruju sociolect buruju nama fo asorora choko di anana choko di
14: buruju bala halini benkelente a buruju ukanko sebe sabula do ya iraka fo adamine na femye bara tabulu defe bara be iwa fo sisa bara jekulu beka kuma choko kumbeyi donko kuma nunu wafo uni nyokonche mokore tafamu ya nulute hali sisa ubeyi o fena de kerefe sisa demiseni femye shifina ka o fena ye olu ye talike o kuma kia chuko fena dola sabula olu ta kwa nite bara inga olu ta ye femye uto nyoko ni nyoko nche ka kuma te ngwala sa olu fena ni nyoko nche uka nyoko mfamia sino adamine ni nuko ni benkele ina kama mko chama fe ko adamine na femye bara jekulu de ni nyoko nche olu ta sisa fame wele ko jargon
13: adamine na bara jakulu ni nyokonche yasa ukasika nyokon famya ambi kuma disa adama kulibali makabo lagini kanka adama kulibali koni koni kuma tuko suko kwa belente alima muna abanya fanyi
11: ni kote sinyasiki nyumayanka jamana lank masini anu mwenye lank franse peyi kulunisa so franse kono ami ke kan ka français kan ka lang ka simin kan ko oye wuli balidi munu be pe anglais ko ne ko min Ghana ni Nigeria nu wul ka kan anglais kan kra ka lai ka kan national ka c'est que oye wuli balidi ami o kra ne ti kan mais kan min ko ni di kan nu tana se ka fuis ni ngabe parce que ya ga kan ta ka flebe man ka kan brefe ka ba bomran kan brefe ka français brefe ka arabe kan brefe ka anglais brefe e be ko man be ke c'est que ko man mu si le clin de ka ta et c'est ka se be ko man be te se ka se be re c'est que na be be na ka association de tan ka ta fe ni ko nu sabati da na to kala li ali na na jamana de ka français cran normal la ka lo me ne ya fo la be na ka se ba bi ka defo bla ay ka français fo ti ko la
12: Mukta Traore.
14: Aha.
12: Ibe mufa Adama Kulibali. Ako ale jelintene ni kumachoko suku nye ba wabi na fien balibla. Anga simika ona ale ni franse erera. Mwe fransi kamfo jamana ona.
14: Ambe kulwalike ka siranya famia ka nyeshi uroma. Nga amefika mifola ore kafo ni te siranko ye. Ningo siranko te. Halini abe mwa chama la siranchi endo wa ote anga. Sigida udron walma an farasi udron yi abe mwa chaman la siran kafo ni kumaka nunumbe sika kef nye yi kama nga mbe mifo ode kafo abe femye kan danya ude bugun ukofe abe femye kokura ude di kama minu kunta kono chenu do wa miri kafo niye ni kumasuko ke abe fem demisanu hakeli anwafo abe nyankata do la se demisanu ka kalankoma nga ma foko ate ni ankata la sidem sanu ga kala ko ma muna saula ni be fenkura kala wal maka fenkura don we here de ida yiru walima nga min ko ni mo ko la sran yoro ni o fena itie o ile ka foko ni ama famu ya ka foko ni kuma chigo ni ani kala sira kan kuma chigo ni nte nyoro nya sira la no de ma famu ya be sira ke sran yi wa be sira ngata la se famu hadama din ama nga na dona ka foko dan faraka ni ka do ni kuma chigo ni ani kalan tabulo ni kalan kuma chuko fe ne bolo ate bashi fo ila se femie hadama diama
12: amisali doire Côte d'Ivoire ivoirien ka nushie emi franci kan fo danyanya fo gafe larus alere nushi danya do takadun aka gafe kono yalo fanati yere se wasra doiwa
14: yere se wasra do sabula ni kan ko ni be gere nyona ube talike nyona o jagoya de bebe girina anglekan bi nofe bi jien kono ni ale de folo no kateme kan beta ni anglekan danya uta kemesara o kemesara ewa soro bi olum vla o be singara kanwera u defe ni kanbe yiri waka ta jawwe ale ndo afemye akerefe kanwe ani animimbe donu nyokona aka talike olu la kanfo ite sara balo akelena kasoro amata talike akerefe kanwe ani ani kanmu mbe dorogo nyokona la ode la anglekan fransekan olu be talike farafinkan una wa farafin kan tana be talike ni kan nunu na te sabula fem bete efeye wa fem bete e kere fa mugo fa na fe donc kan be talike ni kona obe falen falen ke ni kona ina fo jago sira be ke chugo mi kan fa ne be talike ni kona ka so hakela
12: mo fam yara mukta traore amana te bi jimi doni amina loka donc li lame amato iba sugandi akadi anga donc li jimala me
14: aywa ne ko nbe faka donc le min la men bi o e salif ke ita ka kumai
12: kuma ko ami kuma yere leka ami kuma chobika pasitara